0: Maya na. Jesus. Siyang ako ang hantungan. Ya na. Ya Maya.
1: Ay, pasok mo rin. Ay, pasok mo rin. Kitirama na eh. Hindi kitirama eh.